0: O ska ba botsa ka megodi ga re yone e bile ba ya pay bua tla snoi o bo wona la le wena
1: all 81 all 81 sale paratiwa sale paratiwa sale.